Romans 12 no what's your auntie mo ma bani eni mo nipa dua be wo no so hene sa mo betie no na kono mu sa akono akono enti abone no wa akono enti na shasia na meka chose bo wo honam ne nshaso de asendium akono no baba na so bona sendium e man fao e man kawonhye e man tintimo so ade ya ne so ye nyame ba na akono nshaso enti na wa shiase e akono nshaso na shawo so na wonso wa obe akono no e obe Emma, do not obey the desires of the flesh. And on a same time, ever saw a bread, a Christopher Bebrasi, or Prenya Memasi, and now Honama Kononti, Emma Hokwai. And so, Mom from Honama Kwa, Emma Bonnet. Sa mumu ye akodiye. Nemo mufa muhumo nyankupon. Sa waya wafra ufumu eti asye. Na mufa muhuna makwa. Ema nyankupon sa treni akodiye. Na boniri ni muso. Ema kwai ema boni nyadeyi. E ni usuda. Onyadofo. Akwano no. Ema tumia sore. Na aso kanisha. Hamono or your spirit amen you so ma honkonko no wo ubu no endi no so sanati e na sa we yesa nyame ani ba jo ho na so aba so aba fo e ba bom nsama ma okeke sanati e yemra

0: sa wakao
1: sa pepe ubeye ni pa bwani ubeye ni pa bwani nti mi srepa ibo sere nyankopo mwane no mame nkata bibi aso sani ameka ni ye nkwa dia mkwa mwane na menka
0: nti mama ya sa ya mi yojidia pa sa ya ubo hompa ye
1: me bo hompa ye papa
0: na mi bekasa
1: mi nyanta ibo da
0: na ime nyai da eya wasifo eya wasifo
1: e wede me wo kristo yi
0: ya
1: ese se de espiso bono fono se o mo
0: pa cho ya mo pa ko
1: boni e ne wi no ai ai ya ya ya ya ya kristo ni se obe ma mi di meni ehu ni ma pa
0: haleluya
1: kristo obe fre ni awa fre ni
0: amen
1: de no wa
0: ampa ya mo pa ye asofo urade me pega mami ene ni mai esha wonsa ne mabo somebody asoden ewura wom enti mami ka sampa kro mu ntie asoden wo hum yesu baga nka wanim
1: amen
0: mi tu fre mami emamu na me sra okonkon sa urade bowra obumu na je mami mai fre suba mponi nyina mu bi
1: amen
0: me sra wo Jesus Christ wo dimu
1: amen
0: mi paja mami asofo nyina sha wonsa Holy Spirit, you want it, Shrawam. Momo, who are ready no more, ye? Said a bad day, yes, Uber Bano. Osrahin ye, ever your machafa. Bida was a sawaye, in Shran Kaudi, where yes, team won number one pie. Hello? Yon Tiada, a rade, a se. Emreno, aya, ya, hello?
2: Hello?
0: Aya, fa, call where ya? Na ya fa ba kwa kwa na ya wie. Hello mbacho, ba hina ofrefi.
2: Mifi kika, so amina ubo mpaya mami kune kati ya na masa ya
0: mpaya. Ayo, erade me bo mpaya peja mami ya kunusha wansa. Sempo doctor declare ni hopeless ya. Erade dia dia asai ena wie ni ye. Dia ni daswa ni uma ni daswa pie friho. Misrasa unkonkon fa wansa kano. Baby obi afa wansa kano. Mede ni siye yesu moja mo yesu dimo. Ma yesu moja mo tumine nkasamano. Ma moja mo tumine nkomano. Ma moja mo tumine ndima papayi. Na eradim fa ojenia ya resamano. Wo Jesus Christ dimo. Ena mabompaye. Amen.
2: Amen.
0: Yami shirao. Yo, eradim shirao. Enti. Don't take advantage of the grace of God. Sadie, Odifubano Freyo Kayano. Don't take advantage of the grace of God. Nisanti, Ahania de Kosu Nubesi, Yamreno, Ayabe. Enti ya de Kosu no Ebesi ha. Asafo,

nimidie na enkwa nhwe yenhwe ele se ede ede sa ema yinyira ma David no na chere se David no ya sene ni munyam awade sa abraham ni munyam na won so a obekọ abraham nche nso no na jeza won so ya sene ni munyam ni bi na abraham nshira no abraham na hoto no abraham enijia no abraham kunim dia no na won so wadi bi na jeza se wo bambo ani nana no e won asem awa awa se yenka ya yenhwe waka kre bi na fi yenwo de anyamsem no eka o se 12:8 Second Samuel na minna mede wura efie me mawo na mede wura yerenom enso me gu okukum na mede Israel ni Yuda fie nyina me mawo na Israel anka me anka Israel anka mede sene se ebeka wo ho o na chere se eya ni munya me se maka se ni pa no e no ya ni bibi obi enso okukum no wo na anka se ya se ni munya ama ni pa so ya nene betu okukum no so no so ya se ni munya na sana ase wade eka eni eka kukumu asamu wa enye hunemu asem enye hunemu enisu adie bi ni eka ni eka kukumu asem ye eka nsaye bi ya ebo wabra bumu ye eka jena bi ya bi ya ukomu ye eka ahuto bi ya edu uko semu na ena metra si ya meka unwa samo chere mono Moses nso kai Numbers 11 verse 12 wade kachile iza wade kachile Moses wuna adu wa maani ba kurono Moses ka tire bade se mi de nti mi o ma mi pa bebere be wi me na metima so o mo me kuku metima turu san ko fo me kuku so se ni o ba tai ene ne ba ebo ne bo no ene mi ro metima o ma yi sa sa na Moses ka ye na tire se kuku no e ho wa intasem kuku no e wa intasem se o ba tai e turu ne ba wo ne ebo ne bo a na sa akoda ne wo di hine akoda ne wo di je ne akoda ne wo bambo ni tire e tire ne ma bebere Israel for no more so actually Moses ni kukum na otire omo nya na Moses e turu omo na kokoso sedi oba tan bi o wede ne ba ebo ne bo sana ni anwo pon se Moses na wa Israel for no no ka se wedi ajuma wedi mi dia e so tell me ajuma wedi urade mi dia e so tell me pa na me ye dey na o man ni ba dudu nyina me no bia e tie me me no bia e tell me eh urade wedi e me sire o enso ade se dia me pe and I mean hallelujah ajuma na ati o dan so ewade nti amen the phone omo bre pa o na ngpo nko ofo mbe wi ase nyina e din ko ofo xe omo nsa no omo nyina bre ye okona unya ta am kan kaya omo ze me kan se Moses so e de oma no e ko ni kukumu e se omo nso oma no e o ye ka se e de oma no na se oma no na Moses ko ni so Moses e swa omo ade swa na kire se omo da gbere ni omo ha onyina na beda Moses so e de sadia akoda se oba tai no se ne ba no obo ne bo a na akoda no di bia na de soa na se tuna ni bi bia na abeda oba tai no so ye ko e goda bana muku mu a sa na tie na mi ne me se ade se ne ngosi na e bo ai bebre e ni ufri demu kwa demu ufri ni monyamu kwa ni monyamu ufri kuni ndiemu kwa kuni ndiemu abofo asuwa o awo se meka si asuwa ndende ye ne wo se woda o chari o tumuni ye ne wo kura wodi ani tie na ekuro ani ye wo wo wo ani ye kwete koto wo ani ye ma wo suwa ani ye se ne mebre nu ani ye ma wo wo na ye sa kwa wo suwa wa kwa da opanim pa bi kukum wa kwa da opanim papa bi bi kukum kuku papa bi mu amen Kunga nka Isaiah 40 verse 11 kura nsua. Eno nsua ye ensembia. Edi ye ni mwa daache. Yedaka mwa sem. Nka ya na waka se. Wasem baka mfo Jerusalem. Onfro enko bi koloso. Na oma ne nsua huwade nso. Na wanka sa mwa nsulo. Na onka nsira ile nkulo se. Mwa ye munya ngopo ono. Onye. Na utu wansua. Eba 11 wa. Ye ready ye. Uya ngopo asem no. Eka ye. Akire ebi ye genka wahi wase. Yenkai 40 verse 11 wase ana ten kemi wase hwe ewadi nyango pon di tumi beba na ne basa be ni mu ama no kana ka tu ya ka ne ho na mu se di nanim obae ni nyango se odwawefo obetu enya ama ne basa so fo aso mo ne kokumu do aso wa omo ewadi nyango pon ba wase obae ni nyango enya nkuo no ewadi banye omo nyina wadi nyani nyina obae omo
na ne bebe na wase Awurade ba obeye o se obeturu enya ama no nya enya ama no ne basa so se de ugwanfo na ne nya e bona basa so no na wase omo ne kukumina se ona ali abono na omo na abo omo ne kuk obeye obase omo na basa so sa na Awurade asem eka and we no so e yete se Awurade fa ho bre Awurade fa ho dagbere Awurade wo fa ho hawo na yese ubo Awurade bo e de se ugwan no obo ni obo ugwanfo ne bo eso oye na adie ono ankasa na basa so na adie da ne kukuma se kwankasa wo basa ne ye mfato wo chire wo no na chire sa kwaba ni oni wo hawo bio akwaba ni niama ni bio ni hawo nyina no etu atwa enanom ani tie bi wo ye ni mpa wo ani tie ka sie papa papa bi wo ye ni mu a ese se ye bo ye ho mo ni mpa ukoda eja abram hukumu a ye hwe di Awurade asam so eka bio we na fe ye ho afutu a ibenya yeah, John 1:18. Yeah, where the radio sermon so air John 1:18. Again, can wa you be muno or say? Obi enunu ya ngupo ope. Oba owo no kuro no a wada eja ne kukum. Ono na woyi ne di atire no. Oso obi enunu ya ngupo da owi ase sa na waka na ase yi. Edu bebi a na baye bo no wa hwi abaka se eh. Was obi hu nyankopon da edu ebe nso ona waka se aze ehu nyankopon na se ama bi no meka se ne bible kra no e ka se ka se na nso wa nyantu aze ade a ene oba bere edu ebi a onka nyankopon aso mi no a John the Baptist mi na nyame ne nyame ne Elijah no biso no so ne bi ono so ne Elijah no ene wa na e ka no kure omu wa na ebi e wa ka no kure John so nyo ne Elijah no yes, I say, John, son, in Elijah, and she has given him. And when we were past, I want to say, yeah, he didn't, ni mesa ebere semu no na nke yesi on kura se ebe se bia afa panse bi room ehu intasem room ehu ensem bia yangopo egeka fa ehu no ne ade ade ehwo se yangopo ma yehu ni me bia be kwasi wi asu we mu ene enkomesha hodo a middle east intasem wa fa sa bia no ene ensem ebere ni wa na mo se yehu ebere amu wo mu ene de abaraba yesa mo mo bo na ndi ebi mu oni mama hunu se esi ye ya mene mo kasa yi se mo kra no e firi mu nipa bi ani mu afia mu firi mo mo hunu mo kra ne be hunu abofo konkon no me de mo makwa eja abram ne kukumu a e fa na se paradise wo se eja no oba no atire eja no kukumu na ono nko ana wada na di atire no eni e se eja no twire oba no twire eja no kukumu di a na e kire se eja ne kata no so eja no wo ne kata ne ba no so ohenos so obo no ho ban na eyejina bia kasee pa na eyetumidie kasee pa na oba ni wo mo so otire eja no kukumu na yesa oba mbo kasee pa na owani mu onyam kasee pa mu owani mu onyam kasee pa papa no a yenya kasee yewu ano twene kukumu no enya sana ketu akura otwene kukumu no ano eya sana kasee pa eya kasiye papa eya kasiye pa sana unyango pa sam eka eya jana bia kasiye eya ahoto a edi mu pa ye na eya so bie amen eni pa sana ba se ya tire eja abram gukumu

tobo tobo ma me fam rechi kakra ahenso eye juwelaka enyumbia ni title ni di yerizewu

0: asmaranko obi wa wa na ni jene jene yade ni na ni so nanso ohuna de awonhwe obi oteta so hwa de awonhunu ni nyina de fra jwenjene wushi amene fo ni na ni tawanim nanso anhu anche awa e ma na enyo ahumete e ma na enyo nwanwa eni kwosi ade etietu akọ ajune ni ade hwa ade ajuna ye ni adaje no entumi nwa de entumi kai asam asata bonus ne ya wo me beta ma dwendwa fa mi no mum e ka sade amekro fidi emi de kwa ni nchiro
1: adia ebe tie nana osebons na wiase ehu ampa
0: nana no munye biribi e ja no munye biribi enye biribi enye biribi na su biribi enya je nya je nyanso na asmaranko obi wa wa na ni jene jene yade ni na ni so nyanso ohuna de awonhwe obi oteta so hwa de awonhunu ni nyina de fra jwenjene wushi amene fo ni na ni tawanim nyanso anhu anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade etietu akọ ajune ni ade hwa ade ajuna ye ni adaje no entumi nwa de entumi kai asam asata bonus ne ya wo me beta ma dwendwa fa mi no mum e ka